0: Eyo, yebadde Kuruani yechitibwa, ngesomebwa kuyita mu kiro. Fayo, ojiwulirize, era weefumiitirize. Ngekuleteddwa, Bamaze Engineering Company, kampuni ekulembera, mukuu w'obuweereza bwa engineering. Omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze, agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road. Oba ku email, bamuze@bamuzeinc.com. Oba kubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 6 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 8 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Program Kulesente. Your program ye yebyenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye ssente bo bagiseewa. Kola ssente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program Kola ssente.
3: Kola ssente.
2: Kola ssente.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumukutu gwa chikumu musambu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekulalyo gwe omuntu wa fe owabuli jo jasinzidde okubanga otumbo de mwatu webali nyo webali ddala enteekateeka eno egenda mu maaso buli lunaku era ebeera wano ku mukutu gwaffe gwennyini ogw'omulungi nga tugezaako ku batooki mu ebyo wamma ebiyinza okubanga bitugondeza obulamu bwe tuba tuyiga ensimbi. Oboolyawo abasinga obungi mu ffe baagala obugagga ate oboolyawo abalala baagala okuba nti bali mu mbeera ate etennyamiza wadde muffe mulimu abakola batuusa butuusa mpalo nti lukedde katugende tukole naye ensonga yonna lwaki okola twetaagamu obukodyo wamu busobola okusembeza ku kiruubirira lwaki okola. Amannya agange mpitibwa Dr. Mpima Rafati nga ate eno enteekateeka twagikazaako eryakola ssente ebeera olunaku lwa Mande mpaka ate olunaku lwa Mande tugenda ne tubeera mu kye tuyita Africa Connect olugezaako kukakasa nti tusumulula ku bigere ng'oboolyawo ne tukima ku mikala maffe baganda baffe bali ate aboogera ku lulimi olunyaanyimbe ne tubanga ebigambo tubituuza mbulungi nyo twagala nnyo okubanga tufuna obugagga nati ne twagala nnyo n'okubeera abalamu ebintu bino ebibiri bitambulira wamu obulamu n'obugagga abamu bagamba nti obulamu bwe bugagga baabigatta n'obigatta naye ng'ate obulamu kirala nnyo n'obugagga kirala nnyo mulimu abantu abakola ebyambiyoni n'agamba nze ku ssente nkola kyonna nga mwanadamu ngoka nti nze ku ssente kyonna nkikola kasaziba nga kireeta ssente bwe kibanga kirimu makulu matuufu kyonna kikola bwe kibanga kimenyamenya ku mateeka ati wamagezaako kyekingiza kubanga esensingo oyinza otwa okumala okuŋŋaanya zonna naye ate buno obu side effect obutonotono kwekyo ky'obadde owaddeyo kyonna ne bukuleetera okuba nti ate ofiirwa kyonna ojagenda okulaba nga bafunye ssente nga bakozesa omululu awaddeyo mubiri gwe okufuna ssente enkomero yaabyo ate efundikira byonna bigenze nga taataasa bulamu. So gezaako okunoonya ssente mu makuba matuufu oboolyawo nga tojajamiza mubiri gwo, tojajamiza kitiibwa kyo, tojajamiza lulimi lwo, tojajamiza ddiini yo, tojajanyiza oboolyawo kitiibwa kyanju maka mwe wasibuka okuba nti ojokola. Kubanga byonna eby'enseeno tukkiririza ddala nti tukolerera obulamu bulungi tulina bingi bye tukunganya ate oboolyawo tujja genda tetulina ke tulina. Kakati lwaki tukola kwe kakasa nti obulamu bwawo bye tusinga okufaako buli mu mbeera oboolyawo etatwennyamiza. Maama ono akuba akasimu nti munnanga akadagala nga kampeddeko n'osobola okuba nti olinawo okwata n'omudduukirira omwana wo n'omulaba nti ate empali gy'ayambadde terimu kiraka nti ate akabina katambulira wabweru oboolyawo mukyala wo n'aba ng'afissaako kaasiga iina enjala ekiraba n'oba nti ate naawe kennyini ofunyeemu akagula empale ofunyeemu akagula ijabu ekyo kikulu nnyo tukola okutuukiriza ebyo bituleetera essanyu mubufunze nti tukuŋŋaanya emmere y'olwaleero ne tukakasa nti obusozi mungu aba tusaasidde nitulekawo ku ssente enkalu ezisobola okugula n'ey'enkya ate okunetukola nitufiisa akasente akazimba mwe tunaasula oboolyawo ne tufiisa akasente ne tukeeyambisa okutegeka abaana baffe embeera gye banaayambisa okuba nga beŋŋanga embeera mwe banaayita
3: mwebale nyo abatuuliriza nga musinzi de mitala wa mayanja abali kunonga mujulirizo okuva ku radio zinyezo kunyola mwabuliza nga mukoesa applications mwebale nyo mwaita ku www.parovafricaradio mitala wa mayanja atendo mwabagenda ku mikutu jafeja internet kulieli ku YouTube ne muji downloading emisomo ne mudamu ne mujuliriza Mungu yeka akiwali mtufu mukolira ddala omulimu ogwamanyi nabadde eguru tuna ente katika jira lituwa ya mukono muziranjovu wano ni tukona nyo ha tusoka nsoko kutusa nsoko kutusa okusima kwange eri abawagizi abazanyi abatendesi bananyini ba kilabu ensambi yompiri ya Arsenal omanyira bagamanze ndi muntu ali flexible ndi muntu ali flexible mpagira kimu biri ebungereza mpagira Liverpool mpagira Arsenal bwe bakuba nyo Arsenal zembera wa Liverpool mukwano sirina we nachiwandi kanti nino kubona abona we bakuba nyo Liverpool nga mfuko wa Arsenal bakuba nyo Arsenal nga mfuko wa Liverpool kati twagwenze oluvanyo le miaka 22 mbuwe dumwe 2 nga akakopo tetukwata ko mwatu kyaddaki wakati mukulafu bana ne tujja bi season yagwa nga tubula ko katono ne badmani badu yadda kale ndu bakatini ne baba kati chamaze ne kitu kirilo boli yao ensi yona yona ne jagambiza badde ntunulize mikuto emigatta bantu nga kuliko ebikola amawulire ntunulide nnyo nnyo kufa kwa badde sentebe wa LC wa NRM Saidi ze Kayungo mukuru Kalangwa badde aitwa Kalangwa naye ngo ogenda okulaba bye bamwogerako abantu abe okukyalo babo ku kitundu n'olaba bakulembeze bye bamwogerako n'otunulira ate ab'omunju ye bye bamwogerako oli awo ng'ogenda okulaba nga birwanagana ebimu bino birwanagana ebyeri n'ebyeno naye kyekyo bye tukola ku nsi bijja determininga nnyo ebyo bye tuli genda nabyo kubanga tukkiriziganya ddala nti abantu tebalijjukira bugagga bwe twakuŋŋaanya balijjukira akatono ke twagabana nako kumusam katonyeze mwenda Dr. Mpima Rafati nkera waninu steri ya gala kumanya chovani nachi wabula gamba buatani kukogera tugatako buakole nteka teka zenuzi tugatako chovula wanutufanyo kakasanti tuwe wayo nyeji ugele ya bana mchivugi naku nituko lirida bantu tuge nteka teke nsisira izivyo vula netutegeka emisomo ajaba na bafinga buona gamba gunju kane palu my child my palu ya kamalo kugwa netutegeka insitano yomu manyo kula banti ya bana bafati tuongera mudini katati tulina wo shakimali jani jetuwa mkwa asizeye maokote yo okugendo kakasanti ya tetu nganga chetuita national grand competition ni Power of Africa Radio nteka tekeyo kakasanti abana bafabato wame kitabo cha Mungu kibali mmotwe olabye tugezako kakasanti tukukwatirako kubanga ekyo kyolijjukira kuffe bwe tuliba tumaze okubanga Mungu atujurudde so no tuline nteka teke gene dala masu na wali awuliriza nti bera muna mawulira ddako ni Power of Africa Radio mucho tukugambira dala boli namo moralo ngolina mu embero linamo mutimo gwo kakasanti yagala kufuka muna mawulira ddako osobolira dala bulungi nyo okukikola ni Power of Africa Radio jangu waneno obengo oyitya dda mikono gyaba kugu abamanyi bali bakugendera dala masu bagamba nti okuwandisa kuinza okubanga tuli mu biro kiza kube kiro kyekimu ekisembayo ku ekyo nikozesa mangu tevuna ita oduke mangu misinde jo wano ku kitebe kya tuli Old Kampala Primary School opposite ne gate yingira mu Old Kampala Primary School oja kulaba radio gagadde kikumu sam katonyeze mwenda obagamba neze kwe wandisa njagala kwera mna mauli yaddako nange nsoli yaddala bulungi nyo kubanga ebigambo mbisenge kane nkolo okunonyereza okuli free and fair nga tekwensi gamye tekunya ku kutyobo denga Dr. Mpima Rafati nsoli yaddala bulungi nyo nango okutunda mawanga agebweru ago ninsotya sotya ensonga maneze sensera neze kusembereza bulungi nyo mugungu nuhu atera kubanga nsobola okwenda nyabulungi ebyemizannyo nga Muhammad Aruna Sozi nsobola yaddala okubeera ng'omugabi Hudu Matovu nsobola yaddala kumunja okubeera nga kugamba buli munnamawulu gwali owuliddeko Kalole Selemani jangu Kazibwe Bashir abo bonna bayise mikono gyaffe waneeno yinze si kyakubyogera ebigambo binkubya bwe mwanga genjogera mazima awo nkyogerera ddala abo bonna bwe weegomba abayise mikono gya Power of Africa Radio enteekateeka eyo weeri wannaffe tukkiriza nti gwe kennyini awuliriza oyinza okuba bulijjo badde omiddwa mukisa ngusubira dala bulungi okufuuka ekyo kiddako kubanga twayogera ku wano ku bisomo ejaggwa nituga nti obugagga buli mu bintu bitaano mpuliriza obugagga buli mu bintu bitaano twagamba nti sente ziri mu butale tiziri mu banka genda mu butale sente gye ziri ne tugamba nti sente ziri mu kumala w'ebizibu by'abantu gubeera ke ekizibu ky'omuntu ky'osolovinga omuntu yajja kuwa sente sente ziri mu kutuukiriza essanyu ly'abantu ne kugamba kijja kubeera kituufu nnyo namba nnya ne kugamba nti sente ziri mu kusitula abalala beera ka abantu balabu ositula abantu abo basitula bagenda galantinga obuwangaazibwo nga naawe oli mu beesimu kubanga olika naakola nga baddanga bagamba kati gwe tebereza eggwanga lyonna bwe twogera ku mawulire mu nsengeka y'amawulire agesigika gonna yonna gye bali bakugamba nti oyo yali mukozi wa palu, oyo mukozi wa palu yaita ku palu. Ye bene nawo ddala mutuufu addako okusitula abalala omulimu ssente empitirivu, gwe tolaba omusomesa nti asasulwa kugunjula ggwanga erinaddako, gwe tolaba abantu wano ku palu of Africa tukubuulira ebigenda maaso mu nsi yonna nga tugezaako n'okusembereza oba eri awo bikuganyulwa, tolaba nti akona okusitula abantu, tolaba nti omuzadde aliwo kkakasa nti yeerumya n'aweerera abaana basome oboolyawo mutumanyi n'okutuuka eno waggulu ne tuba nga tetubafuddeeko okusitula abalala. Naye samuya tetubafuddeeko lwonna bwe bakugamba nti maama yagize bw'atyata ate mulwadde muzibu lini engeri gy'odduukiriramu amangu ago nga tewesise n'oteeka y'akasente, abo bonna abalina omukono oguwaayo Mungu alina engeri gy'abaddizaamu wamma mu biseera byabwe eby'omu maaso. Enteekateeka y'emu yeeyo mu kusitula abalala. Tukugambira ddala nti abaatusookawo baasitula eddiini ne bagitusembereza ne tugisanga, naffe tusobolera ddala bulungi okuzimba eddiini yaffe nga tujongerako omutindo ate obuli omuteekerateekera omusingi ogunaddawo. Kyaka ekyo kibi nnyo, aho nkoze bubi. Mumbuulire bane muyite ku meseji wali eri mutubuulire nti nkoze bubi. Sina kikabike nkoze. Mu bufu buneeno tugamba nti tulinawo enteekateekano nga Palo Africa Radio yokkakasa nti tuzimba masjidi n'okuzimba limbo. Masjidi zino zigenda ddala maaso naddala ngayo masjidi jambo wanichanja egendera ddala maaso. Omulimu gubulako katono, tegubulako kanene, tegubulako katono, wabula gukyetaagisayoko ku buyambi. Tonyooma kw'olina, tonyooma kw'olina, kyonna osobola okweyongeza emirundi gyonna, osobola otegezaako n'omulala ate ne tubanga omulimu gwa Mungu tugumalawo okusitula abalala. Kutuonirao dale bintu bingi nnyo, obadde okimanyi nti ebimu ku bisinga okutuganyulwa bibi bikolebwa abalala. Tunula alafu ansasula omusolo, naye ate ne Shekati asasula omusolo, Sheikh Marijani asasula omusolo, Soza asasula omusolo, kati wamunga fena tugusasula bagweyambisa okuzimba enguudo. Kati enguudo zeezo ssente ezikungwanyiziddwa bannayuganda bonna bafuna oluguudo, naye n'otabula n'ogamba oluguudo waffe kolansi yatuuka dda, amasanyaze gaatuuka dda. Golooza abo mu kitundu kyamumbu kabe baakola, naffe ab'eno twagatta ezaffe ne tukulaakulanya ekyewamu eyo eddwaliro ly'olina abeewa mu musolo gwe bakungaanyiwamu ekyegwandimaze. Kitegeeza mulimu ogukoleddwa bannayuganda bonna okusobola okuba nti guganyulwa bannayuganda bonna. Otegedde bulungi nnyo okusitula abalala kiyambira ddala bulungi nnyo okusomesa omwana eddiini. Oba oli musitula oyinza omusomesa olwali n'amala ogikugga bulungi nkya n'afa, kati enkya n'ofa gwe kennyini omuzadde oba yafudde, naye yonna gy'aba agenze bw'abanga atambulidde emikono emirungamu nga gino wamma obeerera ddala mumativu. Ntera okubeera ne Sheikh Al-Sufi n'angamba nti waliwo omuntu afa n'omukabi anogamba adde mulungi ku dduniya naye ate talina ddiini, n'otandikwa muli okunakwa n'ogamba ndi kati mukabbuli ali atya enkunsi abadde mulungi naye ate ni mugundi nga mu ddiini, abadde feeri ya muko, abadde muntu mulungi, kati otandika omusindikira dduwa nyabula naye kati watyanga mugina ennaku ekkumi ze tulimu za Zulhajja nga Mungu abadde akusaasidde n'oba nga otambulidde ku ddiini, otambulidde mu kuyamba abantu, otambulidde mu bulungamu, otambulidde mu mbeera oba olyawo eweesa ekitiibwa. Mungu abajja kukolera ebirungi bingi nnyo nnyini ddala. Kale nno enteekateeka y'olwaleero gye twagala okwanjuluza tusobole okuba nga tetugiteekamu essira. Nga sinnagenda na ku nteekateeka kannyongere ddala kubanga tunoonya ssente nga tuli balamu ate era ne zituganyulwa nnyo ffe abalamu ne tusobola okuba nga tuteekateeka ebinaagiikawo abalamu. Kakati abakozi bonna gye mutambulira muli mu katyabaga oboolyawo, nalabye ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Organization nga kirimu ne gavumenti ya America nga mulimu omuwanga gye bateeseko ne Nati nga bagamba Bannayuganda okugenda mu America kati Bannasudaani abogenda mu America kive tekisobokera ddala, so nga ab'e Congo okugenda mu America nedda bambi si leero si kaakati. Ne ntukanisa nalabye nti ne bano bannaffe ab'enzikiriza endala baasazizzaamu n'okulamaga kwabwe okwenna mugongo. No, bino kitulagira ddala nti tuteekeddwa okubeera vigilant kubanga obulamu butandika naffe. Obulamu butandika naffe. Omuntu ow'ebbali yenna yenna akukwasizzaako ku bizibu wabula si buvunaanyizibwa bwo bizibu byo. Bannaffe ka tukibajjukize okusula enjala gavumenti eyinza kuyamba okuwa emmere. Oyinza okuddukira wali gavumenti n'oli akawunga ka poliisi, obadde okimanyi nti nno teeka ndikufevalinga ogenda wali poliisi nogana ngenda kufa enjala mumpe kamera akaliwo mbwe oba bakutte bulungi ne bakuwa bw'oba otuuse na mbudde nga bwakulya. Kubanga gavumenti waliwo nali nsiranidde ku kkubo ninga abapoliisi bali sirina zintu wala waffe baali balungi nga tugenda kuvugako tukusula we tukoma owooyogerawo n'abalala bakwongereyo. Bwentyo no bwe nava kasese mu COVID mpaka Kampala nga bajja bansembeza mpola mpola. Kakati ebizibu byo oba okusoomoozebwako obwetaavu bwo ng'omuntu gwe kennyini gwateekeddwa obwesolovingira abalala bonna bakwatirako obukwatizi. Tovola tuwo omuntu atufuddeko tugamba tubeebaza bannayimwe n'abaatubeererawo nga tufiribwa mukadde waffe. mwebale nyo netuweba zaba tebeleza tulimukweba zaba zo tuka abidako chitegeza bunovuna izo wali wafi elabo tumalo mutunga atufudeko tulino kuwa masimu agenja ulo siku janti batuziki wabula kutube eleda uobori yao sibu vuna njizibu wabula wabula okutube eleda u ne government ye njini njini eso otube eleda umu vyobula mu tekisishibi ni ate nafu okubera obulindala nga tukuumobula mu bwaffe kubanga bayinza genda okutuusa obulabirizi nga kikere yofudde baalaze kesi z'abantu abafudde Ebola awo ninga obulamu tebukyadda kakati batukubiriza nnyo okubeera obulindala so nno omulimu gwa gavumenti omukulu kusooka okutu informinga mangu kiki ebeditectinze oba oli awo kakati gwoboba ogoberedde obubonero batuseereddewo ng'abantu bannansi tugezeeko obwekwata nnyo bagamba ebyokwenywegera ebyo byokwegwa haga simanyanga ebyokukwata mu ngalo entuuyo okumala ki kwatakwata mubitu bitategeerekeka tugezeeko nnyo okubyewala kubanga bannayo obulamu kya muwendo nnyo naddala eri gwe alina obuvunaanyizibwa essanyu lyo kwe kulaba abaana bo nga balina kye bafuuka ontegedde essanyu lyo kwe kulaba abaana bo nga balina kye bafuuka kati nno singa oba okozesezza obudde obuno bwennyini n'oba ng'oli vigilant kijja kuba nga kitutambulira ddala obaoliawo bulungi ddala kakati olunaku olwaliwo tulina kye twagala okutunulamu tuyige tulina kye twagala okutunulamu tuyige nti ebintu ebirungi bijja eri omuntu agumiikiriza ebbanga ly'ogenda okumala ng'ogumiikiriza ng'okola ekituufu okulemezebwa kubeerawo kubanga osobola okukola ekinni nga timing si yentuufu omuntu asimbye payini bw'aba atuuka obudde bw'alina okukungulira mu payini bulala n'omuntu asimbye kalitunsi obudde bw'alina okukungulira mu kalitunsi bulala n'omuntu asimbye muwogo obudde bw'alina okukungulira mu muwogo bulala n'omuntu asimbye lumondo obudde bw'akungulira mu muwogo buntu bulala so timing kikulu nze mba nasimba matooke nina obudde bwe nninda ninga nti oluvannyuma lw'emyezi munaana ngenda kukungula ngenda kutema atandika okulya matooke gange so ng'ate munnange mu budde mu ng'asimba ebitooke ye bw'asimba ebijanjalo obudde waliwo timing twaga tuwoga kiba kya timing kiringa bw'onagamba nti omuntu eyeekozesa n'omuntu gwe bakozesa katugambe nti senga abadde bankozesa nga ku radio yaffe wano empeereza nti omwezi bampa emitwalo 10 nti oba omwezi bampa akakaddi katugereze kakaddi nti senga omwezi aba mpa akakaddi nga gwe nkolerera nkimanyi nti omwaka gugenda okuggwako mba ne miliyoni 12 fixed miliyoni 12 kugamba n'ebizibu by'ensaka senga amatunulidde omulimu guno gumu mba manyi kino okusaka ebizibu nga tebisusa miliyoni 12 siinza kati ngenda kukola omukolo omwaka guno ng'akimanyi nti gwa miliyoni 4 ng'akimanyi nti omusaala gwange guli mu miliyoni bweziki okuggyako nga nkozesezza okusonda okw'enjawulo naye mwe omusuubuzi omuntu bano abasuubuzi obuntu alina ebintu by'atunda sales ze ziri nnyo okusinziira ku maanyi mulaalo ne interest z'abagoyinza ebiro so tayinza predictinga kakati nga tonnakunaku walira balala lwaki bafunye kino ze sinnakifuna olina otteeka mu nkola okutegeera nti nasimba ki kye nasimba kitwala budde ki okukungulwa obuzibu obumu abantu abamu tukafuwala emitima naye nga tetubuusizza amaaso diki ffenna tukeera ku makya saawa 12 oba 11 okugenda okukola oba saawa emu okugenda okuyingira ekibuga naye ate mulimu abajja mu kibuga nga bazze kuvuga mmotoka nimbera mabazi moto mu kibuga ngaze fumba mmere mulimu wa supermarket mulimu loya mulimu asale ngoye mulimu akola ki so abantu bakole ebintu byanja uro okusobola okuba nti bafuna mu senti kakati mu kibe bakole byanja uro mulimu abafuna ezolunaku eza wiki mulimu abakola obwaki yambi ngali voluntary obuzibu obuliwo omuntu okuloza tulina okukula akulana ku PCM ngatona nakuwala malala nga tonna we mulugunya mutonzi mu banne mungu nze kiki ebintu nga biganya okweta sooka otegeere na simba ki kikulu ngame tuli balimi nze nnima ebyennyanja ate nga sekati Sophie bambi alima miti giri egya kalitunsi ate imalati nsi mukazi watu wa matooke ewaffe bwe tuli twabisengeka ebibira bya sekati Sophie ebyennyanja twabidedicati nga mpima rafati abantu baffe abasomerako kate nsi ye wa matooke mukyala wa mukazi watu wa matooke kakati abantu bano bonna ndeke kunakuwala sekati Sophie tajja kunakuwala nti lulenzi lwange lutandise okubanga lufuna mu matooke ebizibu bigudde nedda ye yasalawo kusimba miti agume so nga ate imalati nsi bwabanga matooke gegagize bwe gati naye tulina okuguma so obudde obwe twavestingiramu bukyukira ddala n'ebiki bye tujjamu eyasimba emiti 10 asuubira okufuna emiti 10 so nga eyasimba amatooke gamanyi alimu okufa gamanyo okugwa toyinza kubera ku predicting ya kitufu nzowe byennyanja ate nange toyinza kumba lidira mu mbeera yo so okutegeera kikyenkola n'okutegeera kikungula ddi kitebenkeza omutima gwange obutanakuwalira mutonzi wange obutemulugunya eri obutalaba bantu balanga ate abandikawo obutawaayiriza lubaale wa kika nti ekika lubaale baagano mukola kiva mu kutegeera kikye nasiga abaffe kitwala budde kiyinza okufuna mu kye nasiga bw'oba wasiga kawo bw'oba wasimba matooke bw'oba wasimba lumonde buli kino ku kino kirina obudde bwe kikuweeramu lizaati era lizaati ezo obeera shuwa nga wakateeka mu nsigo ngenda kuleeta kino omutawaana kubuusa maaso bisi by'oli mu kkola n'onakuwalira abala bali mu kukola ate bitali mu ssejjo kakati nze okutandika wano n'enzira yano nga ha Sheikh Marijani musomesa nti ye abafuna sente nyingi nnyo tekisoboka nze omulimi sente zenfuna nedda ninotegeera okuwa ekitiibwa nti kyenkola oli kyakola one abaffe ebiruubirirwa byange ku kyenkola tuyinza okuba nga ffenna tuli basomesa naye ngaebiruubirirwa byawukanira ddala abantu omu tetwewa timing tetutegeera timing kyeki kwekakasa nti bannaffe nti ye ndi mukozi ndi mulimi naye njagala nnima ebitooke sizoni eno bweweta emyaka ebiri nkyuse nteekeko ku mwanyi bwonaagirawo bati neegiramu bwoti nyongeremuko kino kugamba agenda akyusa ebintu okusinabanga mulimi naye ng'alima sizoni ez'enjawulo alima ebintu eby'enjawulo n'ateekamu lumonde n'ateekamu amatooke n'ateekamu muwogo n'ajjamu n'ateekamu kawo n'ajjamu n'ateekamu ebinyeebwa agenda alima ojjagenda omulanga sizoni eno omulabye nti aguze kino sizoni ejja n'alima kye n'afunamu kirala so tulima okusinziira oba tukola emirimu okusinziira nga tutegedde nti amakungula ago gakkusa obwetaavu bwange amakungula gano gali mu bwetaavu bwange gatuukiriza obwetaavu bwange oba gasukkulumye kwe gasukkulumya kw'ebyo bye nnina okufuna abantu abasinga emmeme zaffe simumativu ne bye tufuna kubanga tugezezzaako okuyingira mu ebyo bye tutateekeddwa kufuna nga tutunuulira abalala omanyi nti bulijjo kyangu nnyo ali wansi wo mu myaka ne mu buyigirize okuba nti ajinza okugaggawola okukusinga wadde gw'oba omusomesezza emikisa mingi mudawala wange ensi okufuuka biliyoniya ng'ate nze kitaawo enkomye ku millions emikisa mingi Shekati Sofi mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu okuba nti ajja kuba abala miliyoni nga kkumi ez'amakaage nga nze bbaawe nkyali mu mitwalo emikisa mingi egy'okuba nti kati saa zino gwe ng'omuzadde abana bakusinga obugagga ng'ate gwe wabazaala gwe wabasomesezza gwe wabatendese enneeyisa ey'obuntu obadde okimanyi nti mulimu amaka agamu ng'omwana ye sheeka nga ta awali omwana taata ate olina kuwuliriza buwuliriza noddawadi mukulu yalambika ensonga idi tugenda munaku tugenda kusaala idi ne n'osanga ng'omuzadde agenda kuba atudde no mu audiense ng'omwana we ye imamu nga taata tabeera nga kuwadde imamu kyalina we yali asomesezza naye ng'omwana ali mu kusomesa ebiseera bisinga tuleke kunakuwala mu mitima gyaffe abakozi okutandika okukwata akasente kaffe okulwanyisa abanaku bannaffe okukwata akasente kaffe tufuuke abaisiriku olw'okuba nti ate tetutegedde ekkomo lyaffe kyokola kiditaminingo obugagga era ne bw'oweereza baditaminingo obunyi bwa ssente n'obulungi bw'emikisa bw'oba okolagana n'abantu nga bakukitundu ogenda funa obugagga bwakukitundu era ogenda funa ne recommendation nga za ku kitundu bw'okolagana n'abali ebweru ogenda funa obugagga obwebweru era ofuna ne recommendation nga z'ebweru ntegerekese so abaffe tageti yo eri abantu eriki omulimu gwe ogugenda kuwa ddi amakungula muniba omuntu agamba nti ninde nnaku asatu gaggweko bampa omusaala nembeeramu agamba nti akangende nkolesi

0: Okusadaka, gwegumu kumirimo, ejisingo bulungi munaku zine kumi. Izisoka, mumwezi gwa Dhulhijja. Era omuntu asadakidde munaku zine kumi, afuna empeera nyingi okusinga omuntu asadakidde munaku endala. Ganyulwa, munaku zine kumi, ng'owaayo sadaka yo. Mukuzimba nyumba ya Allah, zimba, masjidi jamba. Katuweleza sadaka yo. Ku 0706 mukaga, nsambu munya, nkaga, nsambu. Ngirimo manyaga Pearl of Africa Radio. Oba ku MTN Mobile Money ku 0773 11 nsambu mwenda 23 ngirimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngunyiga *185#. Bwe bakusaba Merchant ID teka mu 0950 75 ogoberere endagiriro oba ku MTN Momo Pay ngunyiga *165#. Baba kusaba Merchant ID teka mutano munana 25 nyamunana ugoberere endagiriro. Tusaba Allah akirizo kusadaka kwa fe era tuwo bulungi munaku zino. Zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana. Ino ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia utaandikulu naku ngotegere dini yo. Intanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano, okuva ku Ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha. Intanda kumacha ngekuletedwa
1: aba Mandela Millers abakoletengano ya Supreme Flour
2: gabuluwe mne
3: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne kiri extra uwereza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abadi wangulira ili saba mwe wangulira Trolley Dash ewereza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: You're in the mix.
5: Mawulire ku mawulire.
6: Mawulire ku mawulire.
5: Iliyofayo.
7: All day long.
5: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
8: Yo.
5: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
9: This your boy, right?
5: Umzandiga. Yewenyisa.
10: Aliku Pearl FM. Wina muganda wangali kukula ilio mtu wabulijo. Ogambo cha bali kulaba ntate mkwano gwange joli kansibe no muganda wange bitambira dala bulungi nyo nyini dala bitambulide bulungi mukama katonda no mkwano jali kwe bitambulide na obubi era mukama katonda jali gobera we kwatako gobera osembeza mu mbera yonna yonna buli kimu kyonna kyonna oba oli awo embeera munange sobola okulaba nti ate eterera gwe gy'olabanga embi era gy'olabanga enzibu ennyo okutereera ebbanga ly'omala nga weekwata ku Mukama Katonda. Ekika ziri ssatu zokka zivudde ku ssaawa ziri 11 olunaku leero lwakuna ennaku zomu ziri 21 omwezi tuli mu gwakutaano omwaka omuganda aliyitaddaaza 2026. Kalenda ya usilamu na kusomezi lero ziri nya omwezi tuli mu gwa Dhulhijja oba gwa 12 omwaka 2027 nga bulijjo nze Muhammad Yusuf Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muli mu tebaganda bange mwena mwena abeekuumidde ku Pearl of Africa Radio kansubire nno munnange bitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kakati nawe kityo gwe bitambulidde obubi emikono gwe sigala nga owanika kana akaseera kalungi nnyo eri oyo eyeetaaga Mukama Katonda era bangi bakakozesa nnyo bangi bakafunyemu bingi nnyo bangi bawoneddemu obulwadde bwabwe mu kana akaseera bangi bafuniddemu ebirungi bingi nnyo bangi bagaggawaliddemu mu kano akaseera muganda wange ampuliriza mu mbeera yonna muzikiriza nkulemu katono bwenti
0: Okusaddaka gwe gumu ku mirimo egisinga obulungi mu nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Era omuntu asaddakidde mu nnaku zino ekkumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddakidde mu nnaku endala. Ganyulwa mu nnaku zino ekkumi ng'owaayo saddaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah. Zimba masjidi jamba. Kati weereza saddaka yo ku 07 06 74 67 ng'eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio. Oba ku MTN Mobile Money ku 07 07 10 9 73 ng'eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Oba ku Airtel Merchant ngunyiga *185*9#. Bwe bakusaba Merchant ID teekamu 09050 75. Ogoberere endagiriro. Oba ku MTN Momo Pay ngunyiga *165*3#. Baba kusaba Merchant ID teka 58258. Ogoberere endagiriro. Tusaba Allah akirizo okusaddaka kwaffe era tuwe obulungi mu nnaku zino. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbira ennyumba mu jjana.
10: Masima ddala zimba omuzikiti gwa Allah naye mukwano gwange ampuliriza akuzimbire ennyumba mu jjana. Allah asobola okulaba nti ate bambi abikola. Obulamu bwaffe Allah asobola okubeera ng'abukyusa. Wenna wenna ky'olinako, wenna wenna ky'oterese, ennaku kati nnya, n'ennaku zomwe ziri nnya, kitegeeza ebula ennaku mukaaga. Ebula ennaku mukaaga. Era lwakuna ku lwokusatu wandyekanga nga muganda wange ogenzi okusaala Idi. Wandiikanga ku lwokusatu ng'ogenzi okusaala Idi. Kati nze mbala ennaku ttaano. Ennaku ttaano zino z'owalire ziri mukono ogwa kkono oba ogwa ddyo nga mw'osobola okuzibalira. Ampuliriza, Allah asobola okwanukiriramu edduwa. Allah asobola okukyusizaamu obulamu mu nnaku ttaano z'olaba z'osigazzaayo nga tuli mu nteekateeka eno. Nga tuli mu nteekateeka eno, bamikwano, tuzimbe ennyumba ya Allah. Osobola okwekwata zino ennaku ttaano ezisigaddeyo n'ogamba nze buli lunaku ŋŋenda kubeera nga nsaddaaka, buli lunaku ŋŋenda kubeera ng'ate muganda wange nsaddaaka. Ng'okikola ku lwani? Okikola muganda wange ku lwa Allah. Allah obulamu bwona asobola okulaba nti mukwano gwange abukyusa, embeera n'ekyuka, obulamu ne bukyukira ddala muganda wange. Tosobola gwe kufuna wudhu, n'osaala, n'osaddaaka, n'olya ddaaku, n'osiiba, n'osaba Allah n'atakwanukula. Tekisangika. Tukozesenga nnyo obumu ku buseera nga buno. Buno obuseera nakugamba Allah abuwa abo baabeera ayagadde. Akaseera nga kano Allah akawa oyo gw'abeera ayagadde, oyo gw'abeera asiimye. Bangi balina ne imaani ne Kulaani baazikwata obamanyi, naye beebase. Beebase nga ye ebyokusiiba ebya sunna tomunyumiza. Nga ye kano akaseera okusabako ku Allah akyuse obulamu tomunyumiza. Nga munnange Allah tannakimuwa, gwe Allah akikuwadde. Akaseera nga kano kakozesa ennyo, tomanya kiki ekigenda okubeerawo enkya. Era bangi bazuukuka n'atabaako kyakola yadde. Kusala ne kugaana, bwe kuba kusiiba ddaaku n'agaana n'okulya, n'atasiiba na kusiiba, n'atasaba na Allah n'okusaddaaka n'atasaddaaka. Gwe muganda wange chance ogirina ng'okyasobola, okyayina akadde akanyiga essimu. Tusaddaake ku lwa Allah. 07 07 07 09 07 77 11 79 23 erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna. Ate Airtel eri 07 06 74 74 eri mu mannya Gapal of Africa Radio. Zero musanvu, zero mukaga. Musanvu munya. Mkaga. Musanvu. Erimu manya. Gapal of Africa Radio. Ate MTN nkugambi eri 0777 11 79 23. Erimu manya gasozi Muhammad Haruna. Baganda banga bampuliriza. Temwe kirira nyanga. Mwewe nga yo tweweyo. Kulwa Mukama Katonda. Tweweyo kulwa Allah. Oboli awo. Obulamu Mungu abuchusa mukwano. Obulamu Allah abuchusa. Oboli awo ng'ebintu bitandise okuchuka. Ng'ebintu bitandise okuta. Naye kulwa Allah. Ochikola kulwa Mukama Katonda. Allah asobola okubikukolera. Baganda bange abalina ebizibu eby'enjawulo, abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo, abalina abaganda bange okusoomoozebwa okw'enjawulo, mu mbeera yonna yonna Mukama Katonda mumusabenga. Allah mumusabenga temuzikiza, temulekera awo. Obulamu Mungu asobola okubukyusa nga wabeera ayagadde eyali ali wansi. Allah namuwanika. Allah namuwanika. Kyoyagala kyonna kyonna kano akaseera olina okulaba nti ate mukwano gwange okakozesa. Oyina okusigala nga Allah omusaba. Tokkiriza kuva ku musaalo nga tolina ky'osabye Allah. Emikono sigala nga ogiwanika mukwano. Tosikiza na kusaba Allah gwe yeetaaza ekintu kyonna okuva eri Mukama Katonda. Amaanyi tegakuggwaamu olw'ebigambo ebyogerebwa ebikuwaayiriziddwa, ebigambo ebikwogerebwako. Gwe n'okkiriza amaanyi gakuggwe. Sangula amaziga owanike emikono osaddaake. Abafunye mu kusaddaka kuno kizibu nnyo okugamba ekyama ekyo. Allah akugambye nti mpa nanga ate nkuwe. N'atasalawo na sente z'oba omuwa. N'omuwa ezo z'obeera osobodde ate ng'okwata mu kyakuwadde. Eyo fomula Allah yekka yagirina. Ng'okwata mu ekyo Allah kyasobodde okulaba nti muganda wange akuwa n'omuwa n'amala n'akuddiza. Tulabangayo omuddu wa Allah abadde omwavu temuyina ku kyalo. Ng'ebamala emyaka n'emyaka ennyumba mu nnyumba yaba temugendamu yadde n'akamotoka. Tulaba abaddu Mungu obulamu waabwe wagenda bubakyusiza. Beegayirira nnyo Katonda, bamusaba nnyo, basaddaaka nnyo mu nteekateeka ng'eno eyakaseera obuseera. Era eggwewo nga tofunyeemu, eggwewo nga tofunyeemu, nakugambye saddaaka eno gitwale nga kintu kyakulya. Gitwale nga kyakulya. Ate buli ennaku mmeka Allah w'oli mugamba nti Mungu wange twasaddaaka, Mungu wange twazimba omuzikiti. Era ekyo kibeerenga kyekwaso nga mu dduwazi okiteekamu. Mugambye Allah nawuliranga omulanga ku paalo. Mungu wange nawandiikanga ennamba nga sigiwandiise ekintu kirala kyonna kyonna, wabula ngiwandiise ku lulwo. Allah n'ensaddaakanga. Mungu wange nsaba osinzire ku ekyo onnyanukule. Allah ebintu ajja kubikyusa. Ng'olabanga ebintu ebyokusaaga, bakutwalako butwazi, bakusuza busuza, obulamu Allah asobola okubukyusa. N'oyo akusuza naye yaliko nga ggwe. Gw'atuuse mu bulamu obwo nga gwo suza, nga gwo atwalako, nga gwo akozesa abantu ku mirimu. Walika akaseera nga gwe gwe babikola. Webaze Allah. Ainake ekimu ku byo. Allah mwebaze bangi babinoonya. Bibasuza tebeebase gwo birina. Oyina b'osasula omwezi. Igwe. Oyina bakuyita bosi. Oyina w'osayininga. Basobola osasula abakozi. Sente zaabwe ez'omwezi egwa zirina ku akawunti. Ne w'oba oyina mukozi waka. Gwamusasula. Nawe oli bosi. Wali watu kakasera nti kakati omwezi guweddeko kaninde mukama wange ansasule. Igwe. Webaze Allah. Webaze Allah. Webaze mukama Katonda. Apangisa. Landirodi na yabera kao na atuka omwezi ne gugwako. Nagama kankubile kono omugagga ansasula. Manje chitegezo sasule nyumba buli mwezi. Chanja ulo nyo Allah tachiwabu na. Wali wabali mirirwa. Gwete baku banja. Kali baku banja yo mwezi gumwebili. Te baku banja mwaka. Tonna leme yula kusasula kunyumba. We suza. Te baku suza busuza. Echo nno chankizo. Byonna Allah ya bikola. Byonna mukama Katonda ya bikola. Tusaddake nga twebaza Allah. Tulaba nga ko bantu biwasoma nabo biwakula nabo nga bakyali waabwe. Abamu nga baddayo dda mu kyalo Kampala ya Ghana. Ekitundu kye balimu nga kya Ghana. Renti yamulemerera. Tubalabangayo tubamanyi. Gwe abisobola wakula kenda ganu ne Allah nedda Allah kwa gade. Tusaddake kululuwe nga tumwebaza. Tusaddake kuruwa Allah nga tumusaba tuongere ebirungi. Kuziro musanvu musanvu musanvu. Kuminemu. Musanvu mumwenda. Abiri musatu. 0777 11 79 23. Erimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel MTN kugambye 0777 11 79 23. Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 0706 msanvu munya nkaga msanvu 07 06 74 6 70 70. Ochikola kuruwa Allah. Ochikola kuruwa mukama Katonda. Yegwani. Yegwani akola. Oyina omulimu gyokola. Na yajigaba akugambi bako kyomuwa. Ajigaba. Akugambi bako kyozayo. Bako chozayo voli yao. Anakudiza. Echono chidabangia. Echitono. Na echi nene. Muganda wangampliriza. Mumaso gamu kama Katonda. Chinene nyo. Chinene nyo. Ate era okukyusa obulamu okulabanga okutono. Okulabanga okuzibwa ennyo. Mu maaso ga Mungu. Allah tabiraba mu ebyo. Mukwano gwanga mpuliriza. Ebyo Allah abikolanga. obulamu bwo ne bukyusibwa. Lutemya lwaliiso mukwano gwange ampuliriza ng'obulamu bwo Allah abukyusizza nga bukyuse gwe nga Allah akutadde akuggyeeko engalo. Omusabidde ebbanga osaddaase. Osaddaase mukwano lwaki Allah abataakuwe? Ebizibu by'oyitamu bye bingi kano akaseera tukakozese baganda bange wakati nga tuli mu kisiibo abali addaako obudde bukyaliko mulye. Obudde ba mikwano abali addaako mulye. Obudde bukyaliko baganda bange abampuliriza. Osaddaaka obikola ng'obikola ku lwa Allah. Ng'okikola ku lwa Mukama Katonda oyo ali waggulu. Byonna byonna asobola okubikola. Obulamu asobola okubukyusa. Eyali emabega omuzadde abaana bo, abaana bo tewali tewali tewali agenda kufa ku baana bo okusinga gwe kabazaala. Nawe tunula mu baana abatali babo, gwe kennyini weekoleko interview. Woba oyina abaana abatali babo ng'owangaala nabo, tunulamu. Yes, omugaati ogugula bonna ne balya, okigula n'obiteekawo, waliwo akateebulizaamu. At least ne weekuba kukaaba bonna nga bakaaba osooka wuwo okusirisa. Buba bukaba buli eyo buli ebweru buzannya ddoboozi lyani eyo lyagundya n'osigala mu buliri owulira eri owuwa ovaayo. Weekityo wekiri tewali agenda kukufiira ku baana bo okusinga ggwe. Saddaakira abaana bo obasabire Allah wakati nga tuli mu zino ennaku. Wakati munaku zino zetuli mukusiiba, totandika lunaku, totandika kisiibo nga Allah tomusabye, nga tosaddaaseeyo. Teekayo kyonna mukwano gwange mpuliza ky'osobola osabe Allah, obitegeze Allah. Nkimanyi osaddaakidde ebbanga Allah omusaba ennaku ebula mmeka? 5 lumu 2 3 4 5 leero lwakuna, olwokutaano lwamukaaga, Sunday, Monday, lwakubiri. Ezennaku mmeka leero ng'oluggyeeko? Ezennaku mmeka? Okitegeera mukwano? Enteekateeka eno ekuyiteko egende. Naye nga twasirikira ssente ku akawuntisi zaffe, enkya Allah tumusabe atukuumire abaana baffe ku 0 7 7 7 11 79 23 elimu manya gasozi Muhammad Haruna 0 7 7 7 11 79 23 elimu manya gasozi Muhammad Haruna. Ate Airtel eri 07 06 74 60 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio Zero musanvu, zero mukaga. Nsanvu munya, mkaga, nsanvu. Elimu manya, Gapal of Africa Radio. Na kugambi obori ya ungori mchigezo. Ngato manyi. Biosabide Allah ebanga. Abamu batambule niteka tekeno kufara madhani. Ngatugenda jima liriza nabu. Na yenga basa daka. Aba munga tebasa daka angayo. Aba munga tasa daka angayo. Nga tate kangayo ya de. Na yenga senta abana zo. Bie bizibu. Bie tulaba. Allah tusa kugambie zimbire nyumba. Nange mukaseera ko. Kona abo tusemu ako kusomozebwa nja kubeera u nogana nakutereka natereka nasirika atakolechi sibya teeka baganda bangi tutegere enteka tekeno ohinzo kubeera u chosabide alle banga ngobule naku 5 mukaga. In fact, nga mwezi gunogo kagwe gusigadde nga Allah oli mu kigezo ali mu kukugezesa. Nga ali mu kugezesa. Tekikutuukangako. Ate nno njagadde otuula ku board eyo. Omutima ne gugaana ng'essimu yange enjireseka. Allah akutaasa accident. Neerabira essimu ewaka. Boda nekulemerako jangu tugende batwaira 5 nkuze jangu kujje ko 3 ndi sizirina kali jangu twaire bwerere Allah kutasa accident ogendo jitu kakonga esimo jirese waka noddayo nagenda Allah ba kutasa bonno bufo chovola banga tugamba mu mbera yonna yonna gamba alhamdulillah. Toma nyichi kibadde kigenda kutu kako. Katibuwe bufu buno. Ampliza. Buwe bufu buno. Osabide alli banga. Erosu ubizabi inji omutima gu. Eraba ntuba gambanzi. Allah napa sente ngezo uyu. No kumune nyo mune nya kai lwachi tabayamba lwachi tabatuteko lwachi tasima wano oruzi lwachi tateka wano tapu kusente zaalina byonna olabira dalanga byangu nga Allah akuwadde sente nga tannazikuwa ezo ezisima oruzi ezo ezigula kapeti buli imamu bwasituka muzikiti okubako kyasaba no gamba yii ne haji kuntutudde naye. Cho gambe zo sente tazina kwa akaunti. Nzi Allah na amalazi mpezo. Emitwale 5 jasabanji muwanze ka. Ebiri jasabanji muwanze ka. Ngatan nazi kuwa. Asose kule tante katekeno. Etali kuna mutemwa. Ngoteka yu chosobode. Na yengo musaba obereko mugaga kucharo. Ngatan nakuwa bukade chikumi obo. Ngatan nakuwa busobozi buzimba muzikiti weka. Ogwawa mwogu zimbie. Na yo saba, no saba, no saba. Kumutwalo gwaku wadogo kusente zomu saba. Ali kupale femu, otodeko meka. Omusabi ya kakade kalamba. Omusabi ya bukada 5. Haka nsoke mkuweye 5 tulavi. Kweje 5, jako meka. Ngofu ojeke choku jako meka. Ozitola ko. Tuzisirikide kwa akaunti. Ekigezo kiyise. Ebanga lyomaze ngo osaba Allah. Hey. Kuziro musanvu musanvu musanvu. Kuminemu. Musanvu mumwenda. Abiri musatu. 07 7 7 11 79 23 Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna 0777 11 79 23 elimu manya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0 7 0 6 74 6 70 elimu manya Gapal of Africa Radio elimu manya Gapal of Africa Radio byonna byonna baganda bange tubikole kulwa mukama Katonda obulamu Allah asobola okubukyusa muganda wange aliadda kulekerawo ngenda ko muadhan tugenda ko mukaseera akeswala wakati nga tukyasaddaka tusaddake maasa ngenda kulaba nti nsoma amanyaga mwe abo abasobodde okubira ngaate ba mikwano musaddaka nga musaddaka kulwa Allah nga mubikola kulwa mukama Katonda tulekera kasera kiswala ni bannaffe aba Rich Dad Junior School enajja nankumbi ewa Haji Twaha Lubega aina branches bili enajja nankumbi neye Kawempe basomesa eddiini n'oluzungu omwana avaye swala ajimanyi amanyi okwazina amanyi ofuna udhu amanyi okimeswala amanyi okusala amanyi okusaza amanyi osoma khutuba Rich Dad Junior Schools najja nankumbi neye Kawempe byonna gyebiri bona kona kuliko nekisulo kalinazo kazo usanga uzo ulava abajimanyi mujimanyi abatajimanyi mujinonye katugende kwa muadhan
2: adhan kuchukumusu mkatunzu mwenda Pal FM ekuletidwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
6: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na wali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa lumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasa ni druga shop sizo na liaka kasiba national drug authority
2: ngabali wa mune
8: Hamza Islam Kiskuzi Eruero, Valina Nasale, Primary, Ne Secondary, Gabola Navalenzi, Avetsulo, Nava Vibuero, Basumesa, Nokutuza Vane because of your Warapu, Mosabia, Idadi, Kosefana, we Basumesa Sciences, Atsi Computer, Nevi Mikono,
9: Allah Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yagambo Mbakawa Allah, Okusasirakwa, Allah Kubedekuye, Nemirembe, Either Samiritumul Muazin, Wimba Mulido Muazini. Fakulu mithila ma yakulu lmuadhin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu lfajir Kupal FM
11: Allahu Akbar Allah

wakati nga mujitaba n'abasa wenga bategeza bagamba nti ali mu bulamu obwaddala nti tayina buzibu. The new leader Mr. Saidi Mujitaba Khamenei yatwalibwa mu ddwaliro lya mu Sina Hospital lwe bakuba taata we lwe yafuna naye ebisago era nga bagamba nti ku mukono

0: kuche kumusu mkati nzumwenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabadu kwa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideru wero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمك تنسو مريدا على فهم الكل جوانتوا بجو
4: مزدي kwanjulira Broadway High School kawempe esomerero vudyo kubangulira mwana wo kumusinyiro munywevo mu byenjigiriza mudeni okukusine byense
5: esomero lya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi dalili na buli kimwe muyizi no muzadde kivundye taze library science laboratory computer laboratory stand by generator school vanzi echifechi yonjo erechi gazo bulunji nga nokuchituka ko changu nyo tuina uneb center number zombi olevo ne elevo elanga performance ya fe yesinga.
4: Chukirante, Broadway High School kawempe, sumudu ya chisiramu, nienge na habi nisikirizendala, baani nisibwa.
5: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owete na kubenzi na petrol station.
4: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
6: Uwangi, uliotialiro.
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera naku. Nsubira okubaako n'abantu b'ennyamba. Okubaawa ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
7: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition ina masomero manji kama zo kwewandisa
9: Edinya Sheikh Salim Muhammad Junior Director Humble Islamic Secondary School okuva ebusabala gangu chibiri kumulundi guno nafe twetabye mu mpaka za Qur'ani era tusubira obuwanguzi bwaffe
8: Pale FM Schools Crani Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda Eze misana, Monday to Friday Okuchanika ngine kuzo mwezi munana Omwezo kwa mukaga, bili abili mumukaga Tuninga, uwagire somero dio Atenga ulia kumaroboza masene kerevu Agaba izi, yonanga biwa gitwa Fididaus, Hija and Umra Services Limited
10: Program Full Time Sports Zimwa chukuru chini mwa bara Uganda wali yaba gobele rani. Kusinza performati utusamba. Teams nesta tuzivu ganya. That is State Council, Vida na Chitara. Ani agendo kuchika ama Confederation Cup. I think that is the main point. Bavu ganya kuchika.
4: Ibiye mzinyebi marayo.
11: Vida wali na kwesi babiri. Omanyi lawe mpitao kadiru wa warua bagisi babiri wagati. Vida iyo iyo wagati. Kari katujirabe.
12: Uwe golo tubaliki.
4: Nkituli wumu nabu kuko. Mkutunurida. Wumu nukwe kininyebi mzinyo.
11: Abanda batende sabato ba inebio kukakasa binji nyo. Ndoza injaro wakati wa mikira teta ni company nti. Ebio kukakasa. Nungu kupuruvi nyesi nti batende sibaru onji.
10: Nyama feeling nti mgena tuka mwa babadi baga nti kumpanya akuma o. Mutuke mga ambeo tu uwasi ngati akwa mio. Udaka timu sababu ruji ngati alivo. So zada watu vya pili esigi.
4: Program. Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buri wa Sunday okuva kusawa makaga paka kusawa manana ize misana okufidde nedda amahulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukulu gwe mpuliriza kuguna omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku society ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pan of Africa Radio, numutema kwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyamba ku society yaffe, okubangula abo bonna, abasobola, abalina ebitone. Wamu n'okwagala, okukufuuka munnamawulire ow'ensonga, kuguna omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pan of Africa Radio, kati, ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako, okumanya ebisingawo. Obu kwebusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano china na mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako Nepal FM
13: Lero, mu program na mwa tulira weyunge kuba namateeka bakenkufu ngaba kunnyonnyola ensonga za mateeka
14: ekote ino olukusa okuta omuntu awatali musingo gonna nga tukuwadde ki bero kubanga ngovude ku mutango gwe sente bo bateka kodi ebirala leta passport leta ebyapa leta bichi ne mu mateeka tewali wogera kisoma nti kote eza kusaba kino okweyimirirwa
13: eteeka likola litya likola di
14: simo mu tabata deyo mutango gwa bero nga yakash nga sente sasode omusango kasango mara okugwa gugobeddwa oba gwisadibwa nga tegukusinze buvunaanyizibwa bwa government nadala nga isya mutongo ishira muzi okuwa sente zo kubanga zio sente ziwe bwa wanti bero sigama ti baba zisazenga potea jifaili tibajitwale lubelela ezo ziba nanyiri fande bo nga obukwa kulizo wa bero topoko zechi
15: topukiriza
14: era bwekibwechi guwa akonte wa musawo bagu gobye ugeni wabanje sente zo era bazisasula
13: na mwa tulira ya lero kuroku na ya nja uroku ndala
14: yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute temosi ya gira kumuna ambula wade kumwe mizia nga tetufudia kuchikacha musango chiba mkwa ati de omuntu alimu kumina nga mbamu kusibie amele kupolisi wabu prison taso wala kweyo gire la
13: okufa kusawe mo paka sawa satu eze chido na mwa tulira manyensonga
16: okurugami handa Echibuga Kampala Okikomu ndambyaro Ahabizinga Hamona heri ihanga Ohurichirize Igana mshanju katonye zimuenda
4: FM
16: Ekura Eriomutu wavurijo
17: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1790 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
4: programu kuzayima tukusomesa tuku wabula kuyigiriza wamuno kudde mwebibuzo byo ngatuku wenna mola wamuno kudde bwamu okwabamanyi ku nsonga y'ebintu byetaaga okumanya mu program Buuza Imam.
12: Rahma agamba nti Imam tata waffe yakuza omwana ow'obuwala kakati omwana nga mama waffe era yamulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate tata waffe ayagala muwasa abuuza obusiraamu bulamula butya kubanga lazima tufiirawo mwana wange ono tayinza ate kwerijja ku mama waffe nti abeere mujja we. So uliye biri mu dunia
18: ndiyo lira
12: ndiyo rahma muddem
18: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu akriya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitaho niyo sharia tichina ko buzivu sharia tichina ko buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa
4: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Neku Sunday, sawa kumina vili, isa kaungese. Program Buuza Imam, na hapa manyi, bumasheka benja uro, haba kuko. Iriba kakensa, mudini bu Islam, dojisubwa. Tuyo umia bia mizanyo, kaya kutusako, mgabwe bia bade, bilibabitia. Umuna mpira. Basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka, okuga, ebikonde, emisinde, nebyo misenye bitere binje, kukalu la Bulaya, Africa, Women's Year for Uganda.
19: Muda mugwangi ya Uganda, timu ya Vila, abada asamba timu ya Uwala, egulegenzo kugwa, Vila nga kufye Uwala, ego zibadebili kuwele.
4: Bia misenye ubioka.
20: Olaba nti Liverpool na yeba de unlucky with injuries but actually zawa muntu avuganya champion defending champion aduse nokuteka wako embeera enja kwa nga timu zonne zisengera zirwaziza
4: buli lunako okuva ku Monday pokuru kuna sawa tani ze kiro paka sawa mukaga the bandit desk ni timu ya Paul of Africa Radio ebimizanyo buva masinia Ivan Mulinda kunais wamne na sifusali chidi nyoko
21: Lero, mu program na mwa tulila. Weyunge kuba namateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
22: E kote inoro kusokuto omuntu. Hawatali musingo gonda. Hino tukuwadeji? Bila. Kubanga ngofute kumutango kwe sente. Wawe mateka kundi ya bidala. Leta pasipoti, leta yabiapa, leta vichi. Nemu mateka. Tewali wogera chisoma anti kote inza kusaba chino. Okwe imililwa.
21: E teka likula ditia. Likula die.
22: Singo mutapata deo mutango kwa belu nga ya cash. Nga senda sasode. Umusamu kasangu maro kugwa. Gugo bedwa, oba kubisadibwa, nga teguku sinze. Mbuna izi wa government. Nga zela nga isi ya mtongo ishiramuzi. Okuwa sentezo, kubanga zio sende ziwe wa wanti bayro. Siga mati baba zisazenga poteya. Jifaili, tiba jituwale rubele. Ezo ziba nanyiri fande bo, nga okuwa kulizo wa bayro, topo kozechi.
23: Tofukiriza.
22: Era wekibwechi guwa akonte umusamu baku gobye, ugendo wabanje sentezo. Era bazisasula.
21: Na mwa tulira ya lero kuroku na ya nja uroku ndala.
22: Yo mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya geda kumuna ambula wade kumwenye miza. Nga tetufudia kuchikacha musango chibamu kwa atide. O mtu wali mkomena nga wabamu kusibie. Amele kupolisi wabamu prison. Tasobola kweyo gelera.
21: Okuva kusawe mo paka sawa satu eze chido. Na mwa tulira manyensonga.
4: Mu program, namwa tulira.

kugoberera nsonga za byamateeka. Tubalamusizza ko nnyo yonna gye musinze lugendo maso no kuba nti muwuliriza radio eno. Kimukola ky'amaanyi nnyo nnyo ddala. Tujja kusaasira mwe mwenna abafunye obuzibu obutali bumu na ddala abafiiriddwa abantu bammwe. Bitalo nnyo abali Empigi, abali Nakirebe, abali Nabbingo, abali Ekyengera, abali Natete, abali Mukono, abali Mitiana, abali Nansana, abali Gayaza, abali Kanyanya n'ebitundu ebirala byonna. Banange mwebale kuwuliriza radio eno. Tugenda kujaguza okuweza emyaka 15 nga tubuutikidde amayengo g'ebyempuliziganya. Radio nyingi zatugulako empalana olw'ensonga nti bye tukola si bya bulijjo, ebyaffe bya njawulo. Naye ffe tuli beteefuteefu okusigala nga tubaweereza, okusigala nga tuli ku mazima, okusigala nga tuli ku ekyo ekisinga okuba ekirungi. Tubebaza okuba nga gye muli era tubasaba tusigale nga tuyimiridde ku ekyo kye tweyama okuviira ddala ku ntandikwa paka kati nga tugenda maaso n'okuba nga tuweereza eggwanga. Bingi ebigenze maaso mu ggwanga. Okulayira ku mutendero gwa local governments kubadde ku kyagenda maaso era ndowooza councils ezisinga zamaze dogenda maaso n'okuba nga zikuba ebirayiro byazo. Sabiiti gye twawunzika twasalawo tukube tochi mu nsonga z'ekirayiro nga tukimanyi bulungi nti akaseera ke tulimu oba ke twali tugendamu buli muntu yali agenda kuba ekirayiro naddala abo abati abatumibwa obuvunaanyizibwa. Twayagala muyingire mu kintu nga kye muyingiramu mukimanyi. Fenga Pale FM ne bannamateeka oluusi be tuba tubaleetedde wano ekyamazima temutubanja. Ogwaffe tugukoze. Bwabaye akakyabulayo bannamateeka weebali bakyagenda maaso n'okubanga babaluŋŋamya ate naffe we tuli tukyali beteefuteefu okusigala nga tuweereza. Ebigenda maaso mu ggwanga jukira nti obukulembeze obumu ku kansoozi ezitali zimu bugenda maaso n'okubanga bujjuzibwa. Ndabyeko wano nti aba National Unity Platform ekitebe kya KCCA Kampala Capital State Authority bakyetise. Speaker alondeddwa oba yalondeddwa ku bwa speaker wa KCCA eyadidde Zahara Lirika Mara Mbigere naye

0: mubena ngegeno kumanga atubo litambula kusaidi ya Rukwama Chitara atuse kufaino za Uganda Cup era uwa lukuteka umutino gwenja ulo nga jamu timu ya Vipers wali kumutendela kwa semifinals ne vira na afuno mukisa no kukwalachi oguita o otu kaku finals za Uganda Cup na ye Chitara agambi enti engeri timu ya vira ngempira jawe jari jwade bajichariza wali kukadiba bachuse echisawe baronye echisawe echirara echiba chisambi wa mufinals za Uganda Cup kulanga chendeo za anti timu ya Chitara boli yao bali inga abali mkwepu ataku bisubi ulewe so ganti utuba natuke na mipira angajino oba kumutende do kusokera dala nga bako atobu duwa wanga alo nchinge chupita Uganda Cup cha season yeyo balo na ne venue again ukubange kwenze sewa baate wama inti mwezo timu weze tabi emu tukezenga vila watuse kufaino inti vila jachi samba faino za Uganda Cup ilaba genda majita ambuza mu bitundu bya Uganda bienja ulo tujira vye kemba sindi tujira vye kom mwarua baga majita ambuza tambuza bitundu bienja ulo na ye andama nga timu ya Chitara boli hao bali inga bali mkwe kwa takuchisubi bali mteka teka nga wetambula kusaidie
1: yes yeah, omuntu abamutufu sometimes kulwange Ivan Chitara bwabanga agamba nti galima kagaba sajja kadiba abamutufu sometimes kubanga oloza munti esolo kula nga home advantage Lorenzo nganti abagizi ba timu ya Villa bayinza okuba nti awo buba badinga bajjawo eranga bamanyiwo nnyo atenga bo nga abashitala inza obutakola nnyo nga home ground oba kugamba ekisawe kinza obutaba nnyo nnyoto eri Chitara nga team buba nga mpozo okujja kunga bakyusiza mune bagamba watu kutali kututeke ko Hamzi wano nachivubo oba obacho ekisawe kyonacho nanga bali tebakyalizaawo mipira gya liigi looza munti kiba kikola amakulu dhani ato kudira ugamba nti kakati vira we kyalizaawo tugenda okubera nti bateeka Chitara of course nacho tusobola ugamba nti n'amaanyi gaabwe ogageranya ne vira nga geina era still bayina kye balakinga muko ekitonotono olw'ensonga nti bagenda ne bafunamu downfall mabega kawo ajjukira nti embeera ze balina wali mu tekiniko balinamu embeera za omukulu deo kasozi mabega kawo yagenda n'avaamu nga talimu mu tekiniko then babaka abazanyira be baluzinga okwali abazanyi kwe bali bayimiridde naddala nga ba Dennis Omedi kyabakosa samwe ya samawo kati performance wise nibabira nti kibadde kibalabikira sometimes bulungi nenga nkaka santi mu maso wali kijja kwa kitambula nenga Ivan ndoza munti batufo samwe ya samao okulaba nti match eno ebira decided ku on neutral grounds
0: obutufu abusina we mbulaba kuba niwali kukarwa bulaya nga wala ba champions league wage no kubanga asambi bali ku Puskas Arena munda mugwanga ya Angar singa wali wo timu yonna eyatuka ku final za champions league tugeza timu ya Frank Forest okuva kwali munda mugwanga ya Angar nga yetuse ku final obange gena samba timu ya Arsenal sisu byanti bandi bulero ne bagamba anti final zikyusibwe olokuwa wali ba Angar atenga chiri wawe waka kuba atuna mitsizi no zibanga zero nchingibwa obevi kopo yino ibanga biro nchingibwa balo ndane ekisawe ekigendo sambiwa mu final mukulona ekisawe tebagamba anti tulonze St Mary Stadium Kitende yezigendo sambiwa ko final za Uganda Cup tebalo nda kisawe kuba anti Vipers yachaza ko kye kisawe baba nensonga za bachi wabalo baba koze chibalo ndeche chisawe yati balo na chisawe inti wa kubaga muri ajatu kwa kufaino oba ate bamanyi agenda kutu kwa kufaino za chikopecho so Chitara wavayo na agamba anti chisawe bachi chuso lokuba vira we chalize mipira jayo nge chisawe chino bachi ronda